Iyos na rak, anita na, magtokot matosok ektak, konak sipke, umat, aran tohon sa tera iri, se, tera iri. Makata gusto magmastat. Sa tera sin ka, wala na siya tayo. Tihok wa te, ano magmastat, es reine to. Oh, señor. Ya me explicaré. Mata a esa chiquangara. Voy a poner esta.